fwa, mesye ou kon travay an pil, epi ke problem yo kon arrive, donc ou ka pa voye yon audio si tout fwa pa ka rele, ou ka voye yon audio kelkonk, na pase audio a. An pil fwa, mesye ou kon ap travay bien di, epi finalman ke ko a kon gen an pil fatig. Jan de servis ki pou yo ta dwe jwenn nan, e pou ta dwe bay la, bien di, yo pa kapab bay servis lan. Pi sa kon la koz ke yo gen problem an dirans, non kapab di sa kon sa, non nan yo emisyon kon de zamwe. Donk lèl kon sa, medam yo kon vreman pa ka satisfè, pase kon gen yon fi, wap bal l'ajan, wap bal manje, li jwenn kote pou la abite, men koutan, li vreman pa kontan.

bam yon tiri miye me, bam yon tiri miye, pou mwè sa ka pase. Bam yon tiri miye me, bam yon